yet to su. Eh? I will ra. Na bamba ya me kana wasa ni. Wasa ya frame mi ara mi ara nyan kuko. Ah, what's ya sada? Wasa mine nyami ya me nim ni mechi. Obia en kana ho. That's what I said. Are you Sanya mina mi dinu wa dance ya tro. Sa sa wudu wutu so. Na sa wudu wura sani mwa. Ah, o mu wadi mwase. O mu wadi mwase. O mu nuta. Ah.